0: Ntia video no a wo hwe no. Ye ne wo ba pani sahada twetwe nkomo na che se. Empanimfo frɛ wo mo ka kire wo mo se. Kete kenkete nkete no ba ko ba ntio mo hwe kwa no so. Ena sa inspectors we yi o matwe ma no. Wo mo hwe kwa no so a no mu se ah. No obi na agba akonwa wo ma hye dad finding fifini na nka mo de mo mfa nsi nche na mo se enne pa de e be hwe mo enne de ye be twama chi mprein echi wo mu du ho no mo krofo na da etwa no sio tunkro mo no mo se mo beje na mo tigu mo so twia e buru obi ya nti wo a wo hwe se na mo boboy sa na mo boboy sa ya mu wo mu a enka keteke be ya mo mo echi we ya choose your choice keteke nyamu anasa obeji wachi ma enu omu jigu omu hono we nyina chiri no obe yi se ade a wo mo srepa wo mo sre ganafo ene se efiri ene koyi efiri ne koyi mu mwa woni o no wadwuma awo ye no enko so
1: kino se se yani police for apartment ya sia ejuma se se no se chi wo mu bia na se de omo be kwa koma police na police for ene omo eti senia se se e ho ya shama tula ku hospital e dia ku area akwat kuku asama trafu kwa na e ye west because omo nyina ni namfo ta asama be bia se omo enante we ya chi wo mu a omo dey emne bi abrante bi yini sase for beboma ade ya makoka se ama ni nante trash e na ni nyina no e ye squatters a se be mu di chi social video no go say kios e sisi ho a enye mra kwa so no mo fa so e de bet na ho ye be evaporate omo nyina efi ho no ha mo be ti ya mo mu lo ti ya ma
2: Ni a ade na ne mu shenkani na nam no soma asem ne ba ye enkan kase aye hwemu onzo odifo se ade ne kɔ kɔto se yanfana nkɔ kɔto se ye ja ano se ye ne den wonte mo hwe ne ne ye se uposa nunuma na ato ne kankan te bisane agro na opinche so so na hu se se kɔto ne bon wa pa tintintin se abrofo nyum te ja ye kɔ titi difo aka chenye no amtwetwe nkɔmɔ opanyini Alexander Kobin ene ya ne ne twetwe nkɔmɔ ne ebisane wo opanyini eja wo na bibia ni e twa besi wa betri so se na no mesite no se ah adom fm muni nyan sama dwunum da ho madwunum da ho pa se na mo de sa se mise ya ba na mo pese mu hunu se sa afo na de ne de ye wo mo zo ye twa maso ye twa maso pa ne pempi ye aye ntan kanti wa manfo nim zo sabiam sabia nya do na mne nsa so wadi nkwa asem kra na se nkwanhia si aye nya ne hwe enti wo mo mfa nya fu 20 ne se mabisa mu a na se mu apiafo ne de mamu
3: mo ye da mazem ye sa Yes, so okay, and the mayor Juma and some people are of the A on Yawase, your publishing, the Kua, Krata, and answer, yeah, social media platform, and GH Police TV, Agana for Dodonoa, Eddie Omo Television, Etoose, Omope, and Sempa, a fat gun, a bamboo, a team, and the account, na, a traffic watch, na, yohon, yet the sergeant, so a rubber count, you need to look at the account. Moye damasemo ye satchin evise na ikoni fa ho kwamboneso ikomri kaboso istisi ko mamanwe ni ye na osem jina manya kokono kania ne so ya manya me kutwemu ka mi jesi ho aman passenger zubiensi echi medika ko mania woni mka ode ka de kodichi ni na kabum ene na mani pabiduwu
2: Eh, wapanyini kwa kubwa ina noa eni ene na chwe mkwamwa ina ati isi uwechile muu Siye yo obi kuchwa honi ya diye miye yo kuru eni nchi Ya chwe obi ya suwa wachina bi ubi suwa ni beda hawa mkwa enfu msoni biyo Ya ati si mwantiso ni gana adeshe chwe mkwamwa fansi miyo
4: Enu diye mi meni ubi saada pati Dema unze obeti ya suna woye duho na red naso Wam, wam na polisi nisiso jini muti wase Polisi yo sinisi afi nobe ye me papa wa ha me wofa isi me nana isi ni nyina etiamra nti davers no me careful o me yi e wo ka na o mo lu so me kokwa wusenya me tika mu a me kosenya sa akwane da ana ye tia ne eh eh masa wonu se wo da ana wo di kan kwakwa kunya dent no o ho ana ni ba no so pepepe na o bre anu ai kanas o tia so ban ba fo mboko sana wo yesterday Because I press a force of Sunaya or Mosom and Moa, Oboma, a shady beam command driver for
2: Ghana, this should be adventure in your choir, you could hear. I don't want 06.3 FM, the other swore a World Cup minute.

Abusafo, Yamamunazu, and then Ray Mamakwaba, Emma Asampa, 94.7. And Obadia Adauruma, beautiful day, yes, I shall be you. Suba sasibo mwenyamani na natum ene humobra abibi adudum yenti moja widiefu sani techamada abo jomdia na itminse eradenya kupon ayadekesye edia ma wu ene miyame tesambre eti diye ni ese ema wadye ese yina ye tutumini din epejeni din emani din su na eme uradenya kupon use diye waya ama yano yeni so dodo esanse enye ni peni na ene hu ene enumrea mini udi nkomoyi enye ni peni na behu seconds, hours, days a edie ni mini nano enye ni peni na behu sambria mini udi nkomoyi enye ni peni na behu sambre intisade pabi chong na uwa mkwa na itmise obadi ya kebibi chose my beloved I love you so much na mini uye ye intisani ya abraboni sitiebi ya men ungrateful fa ayeye ene aseda fa ma okokroko dio boy wi abo wa sa nyame o mansu oto nyame o mansu ote nyame o yen sanctioni titi nyankopon a osaye ene nyankopon ano ne dia ayeye ni aseda ni na ene mane din ene numre Use abribia me kacho se enfa erade nyankopon aseda endi enfa erade nyankopon aseda endi minu di nkomo we abribia na minu njadi da cause uye nipa na uwa sasi suno fa erade nyankopon aseda dia enyo kwa yeye nipa mpo se obi ye biribi mao next one da nipa nasia Shere wia nipane ye. Obie kche usika. Ebie bie toadi ye bidi ya mao. Obie yo papa bi. Na aseda mkwa. She ensemu wa nipane ka. Nipane ye disappointed. Na diyo maya mkwa. Enye sika fem. Ene ye se achedi ya fem. Nemo osi otumi ya dini na ye. Na diyo ntumi ye ne se. Obeto ntumi waga se mimi ye urade. Mina me bo suba asase bo amuni amani na skidos. Mimi ni erade. Mina me bo asase bo suba amuni amani na. And it's not that me catch us say minu mi anu responsibility. Say dia ye ye ani asra erbani din. Eje sa ufi market eba fie. Ufi fie eko jume mu. Uti ke mu tu kwen. Ufi akontu mu ba. Wherever you find yourself now. We saw another cabbage about the water. No, I had a case here at the Amine.